Ensue bi mada. Yesu, wani eno okro. Praise the Lord. Mpaye nese nkwe jine siyebe yesa. Kaoni Yesu beko, unyine bebiye na uchwe wenyewe benkuma nase nifa. Peter nguma etosu mieno, 2 Peter chapter 2, verse 2. Ule yenkane bako nonka hon. Osina edifu atrofo onsu wa umayeno mo. Sedi achrechefu atrofo beba. Momono, momonso, na wona ode oseye fekusem, ebe babeshe mu. Nwa peruadia oto wong, nwa ji wono mpo. Ode oseya eba ntentem aba wongoso. Ebe bre, ebe di wahushi sem nwechi. Na wonti, obeka enokure kwa eno hon nsemone. Ona manibri yesu dinadasem, ebe pe mohon faso. Wonde fritite watemu entwentwase ye na wonseye entonko weye kokoboa onyankopon nam na kwaso eboye se difo atrofo enye ne na omoshase ye tete no na omwo ho nte nensusu ye wachirechefo atrofo ewo difo atrofo ewo asofo atrofo ewo nsempakafo atrofo awomo buwias bebia befa bia ebi wo ho bia befe bia omo buho se cham iti obia upese uko heaven no se wentie heaven semwa untumi nko ema wonyeyi enyeyie osisa ankrofo no de oseye fekusem ebeba be shemu wa pawurade a woto won na oje won no mpo na de oseye abantentem aba won ho so ose Peter too ne bua si chrechre mso omu ya tre di fo, omu ya tre chrechre fo, omu ya tre so fo, omu ya tre se mpakan fo no. Omu se waa niepe. Ti nipa be bre, ebe di wan hushu se mnechi. E niyema omu ye ne ni tre ni mkra, e mfakwa mkra, mso so, no omu ye. Fa we bra, mi ye se fankuto bra, fa we bra fanka chadye bra. For we bra, na sa ni mana no mu di echi no mo ye. Ti ombe di wanchi na wanti obeka no kre kwano hon se money. Ti ubi a woka no kre di nipa kwam kwam emi nipa di on hufi boni hon na omu bata tre ne ko heaven no omu she musa usu mwa ye nyam sum chen chen chen. Nyam sum sum mwa ye ni se de basa de hwa de be nyam kwa. Ni papa usu betu mi ja boni ye. We asi we mo. Oh, so for we dear Pacho, we teso, now what's the man who can dear? We did try and we did the end of Cressa Cacra. The way I same way I woke came pa. Now we need a Ukrainian 30 and 80 hours. Only a bonny. Chem Bible baby is who tear 30 years or higher bonny. Eti, Yanko Pon, say moi, a year papa, nippe pee or mon pe. O mon pe atros him, sir. Was so on a manipure so, I did not das him. A be pe mon home for so. Mbeton candle, maton Florida water, mbeton handkerchief, mbeton sani menyina so fa honhu moni ahye ma, mbeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda Yesu mfoni ne wo so ohu na odi fo mfoni na wo ye de, ohu ka wani gusu a, be hu sese kwantetrete no, na na wo nam so, enye kwan hia hia no a, na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nai ho e krono o se oweni a aware seye ahye no mama a enwe obone ho da o dada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombe dada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase o gya ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba Babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yin mo ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro ona odi esum kabi kabi esi won Okay, can't a conco semma shinimo?
ennam honam akono mu ade ahohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayin chere ohwan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enko a ifise de odi obi adi obi so nkunim no eno na ɛyɛ no akoa ɔno onya fa ho de mfi bɔne mu ɛbɛde no ɔma fa ho de mfi bɔne mu onya fa ho de mfi bɔnsam nsɛm ɔde bɔnsam tumi na ɛyɛ adwuma bɛde no akɔ ne master bɔnsam aka kyerɛ ne sɛ nea wo ka no menyɛ nti wo kɔ saa bia na wa na wo waste life wo ha wo ho de di akyire no kɔ igya enum dem wo nyina akyi nipa se hwa na ɛde ɛpɛ odifo bi okoji bosuma duro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase obeka sa aso ma no beja o se hwa de pe hell ya ne ekro hebi home radin din din se de ho e betumi akọ nso so se ye wiase ha de bi no hwehwe de a e tin ti se de a obo modin ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame ohun ni pamobo Chema dionu no osa se unam Awurade ni agyenkwa Yesu hunim de so adwane wiase fi otwe wani ahwe Calvary watwe wachi akyere wiase na se wanya Yesu hunim tia mensa wachi men chanto ho se wunya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyenka ne de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hunu na wadani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kure be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e pre kwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sacra da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sacra ni hwese ni ano abrabo sitie afefri gidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo so onyankopon form asumdwe we asumdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gia wo me be chiro me ni gia bra me hunu jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo jegu hormo se na ni emasitie wa ye confuse wa dwe nyina ye ba se hu ni suru wo tete mu da na ye mhyehye ni akukoduro awobetumi akase masia metie metimo urade miwuna me urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye wai oba de sefo ukwa obegye obeye wawa wetu boni bia wodi afore foro ho no de moja no behohoro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a beye nyuno ama wo papa papa papa beya homotie ama wo papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe nyichemu du baako ekosi du miensa na adifo atrofo bebre be sorry yeka kra bi o bebre na wa wotu ani hwe bebia wo mabu sei cham adifo atrofo pi be sorry obeda dani pa bebre na nam se mumye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka ahenie no ho asempa yiwiase nyina de de amama nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya miase mien sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka woni gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane igya ene da amane hunu no enti bra sempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no krema wo ho ehu boni se boni enya de papa ede ubeku uwe ni ewiye mo enye jidi u nyankuponi nase mo eni yesu mo se se ujai boni ya ewira emfuwe num kronua ujai ujai abwa nyamibeshe u ujai ni ema boni na bata papa huwa unye momo bombo afinu weni beji pa nyankupon ase mnono ewe Matthew sempani tinson inche mu edionu bakuku si edionu miensa enye obiara osimise urade urade na obekọ osura hinemu na wona woye meja owo suru na pede no
Eda no nipa pi beka kire me se Awurade Awurade yemfa wudin hyenkom yemfa wudin entu ahonhomone yemfa wudin yahode ne pi ema omo we ma omo we emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etum mo omo gya nsawe yemfa wudin yahode ne pi ana ose no na mepa mu maka kire ose mo fim so nko minimo ihumoda mfirimu sunko mwamuye dientine. Ah, Yesu, tidiye yina na unkao. Na, inyina tine neso. Besi medayin obotayin neso. Metu mebuwa sini mesini ye. Yese misini ye ni insu yuta. Ehum ee tunese mframe buwa. Minsro, vise medayino isi obotayin so. Minyami sumu yina, ebe jina Yesu so. Otini nini Yesu. Kron kron Yesu. Yesu a ompe bone no. Yesu a ontumi fo ne ni hwe bone no. Me de misum nyina be si ne so. Na se minso wo se summit se Samaria ni ba no. Anka me ko hwe mema ne ne mema be hwe mi mi dwane no a. Eno ansa no me fata be bia wo nam ne nakɔ. Paul ani e frɛ ne so. Wo se ni bonyefo nyina me na me di nkan. Me ye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mina mi dini ponye fu yina kai. Meni Yesu share Damascus kwa mna. Osi sami, mabeye chief of saints. Ahonti ufu yina listen, mabeye di first. Praise the Lord. Enu ni edi ko heaven. U Kristo sume kuta oneti se diye hibia. Nase mkomshe ni tonsu ka. Ukufia nwa kukunto kwa. Mami nyona na uka tonsu wa sodemu. Nyesu uka tonsu anuwe jimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeze we jimi. Enye Bible mo Kristo simono no. Enye Kristo sima edi ko heaven no. Uko tu nyumu wa sodemu. Nao diya nonu wa babi ditro. Yesu se weje ufri no no oponsam. Akono diye na weye. Onu wa ditra. Ayiti sa ajwen wa deni nisi yome umu ujare. Ni hontono se. Uyi ajwen tu kuko zobu unsu wa hasu sa ube u. Unse me nitra ni hontono. Inti se unsu ditra. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. Ewuso sakra wa ajwen ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kre ni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da. Praise the Lord. So si kan kura ne da wo mre mo obi di no kure e dia ko osi di no kure ko si hifa owo obe ma wo enkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no osi munhye ne oprotia tia no mo ne puna eso ne wo kwan e tre ne de ko osi ye mo no. Na waa wo shee ni mono, eyi pii. Ade, ino omu indi msa omu faso edu, ombe kwa uwe mwa na hongho mono, no omu ntiasye. Omu wenisu, no omu hunadye. Omu wasunso, omu ntiasye. Oma jini ne drusum. Obo nsama kata wea jini eni, nye weni, oma jini eni, neni gusunso so, uhunadye nsoso, omu ntiasye. Inti na ebe masa eni penu yina ako hondo. Si ngumo muna msu no dosu papa hapa. Ti kwa ntetre teno, eye kwanya unna msu adye upe ena uye. Self-will. Ubiyan kambi bi nchiro mawinti ye upe yuyasi ha na wayede na uye. Ye hunamu pe, uso hunameni. Enune kwa ntetre teno, yise, nipana o muna msu na umo mpese weka se, evanensi ha, evanensi ha. There be omon pair restriction bia na e ban bia nso so anywhere abo won ho ehia. There's no hedge or control e ban bia ni ho omo bo mo nsem amadu do mpe no omo do mo sagu omo kom no omo nko ibi kra Guinness ibi kra snap ibi kra doka ibi kra bia ibi kra kra club no mo risa ye gie ni tin ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko transore dem. O kwa sorry. Adofo no. Omo munam kwante trete no so no. E kwano so ye tron. Asphalt. Onam so sa. Inti ne kwano so so. Bipo bie nim. Asasite nim. Isane sa. Ti unam so. Ko yu. Kano umre kwa rao yede. Na wako sa. But itri hono. Goho so wako gure jemse isuru. E udru wa. Usi. Eh. Sisi ne tie. Ah. Ye kanchiro na wen tie. Di wo sinipa pii ene nam so wiase kwan no no
ewiase kwan e kwan a ewo ho mani panyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no omani so no omani so omanya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ho a etine wo nipa ni so so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa punkam so krofo omanya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma ye ti a say say wo gina junction ho a heaven and hell a nipa e ko hell brick. Wo ha ne ba kwa betwam ko heaven omo mo ko hell ne de eto musa ipa no kosa adofo no is a fatal road e kwan a e hu accident ne ye dangerous e fatal. A call say broad indeed is the way to hell. Kwan ye call a mani hun krom no a tre papa. If you say ho, fa hun dio ho, mi bia weni ji hon ewo ho, a kono de wo ho, a hon maso wo ho, a wuhu bra wo ho, ene bi bia wo akuma mwa peso ye, fa hun dio ho, mate wo hon, de opi bia wo ye, na ni manya ni padu ohun shemu sika ni bre ohun sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bie ni ho ibitua ne ka nomko ane wo ho obi na no asembie befine nu mu aba no ka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne hunyina egu ho na okọ ba bi onan bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata die no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho a wode eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bi ni se oja na ojija nyina na ode nam na onam sa na okọ e na dwen se wonya life bi na oyẹ dey obo onim se wo wu okwan se na oyẹ dey onam a okọ de wo mo. The Bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omo ya nanafo wo yankopon trene ho nti kwantetrete na na omu nam so na omu mfre boni o omu hu boni o so is just a mistake a painting in bright colors ti won ka say boni si da bi enfon so keke na me ye it's a mistake it's a fault e mroye na ba me munye se mi sheda ye boni me ye mrentra na wakani se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa enye ma e ben e na e dada enipa mo mo ko hell so hwe na sori a wum o hwe ne sumo wum o hwe ni ku wum a atitire o hopa honorable fo no bi wo hopa enipa wo mu din wo hopa nipa wo mu kutetumi wo hopa enipa wo ma bin wo hopa esikafo wo hopa krofo mo ahode mane mema wo hopa bible say honorable women not a few nipa ye buon e wo society omo wo hopa nyansafo wo hopa enso san krofo no nyina omo ni nyame omo nsakrai Nicodemus ofo no omon sakra so man sakra ba bi omo nye papa enso enam sakesifo wo honti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jese wo asuma si no bentin wo he nko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction o se kwan no tre e ko o se ye yesu na sem no no ti me ka kire mo ye se mo tre ne bro farisifo ne atwerofo de no so ti sa munya osra hima mo enhyene ene ye pe se wo hwe wabrabom na wo hwe bebia wo gina kwan a wo nam so no e kwan hiahia no so ana se kwan tetrete no so se kwan hiahia no so a peju ani hwe cavalry yesu adaso a imuja no igune bonyefo so se wo ka kire na obi hu mobo de obo ne beche wo aba betran wabrabu bebia ubia no maye mompae radi kron kron yishra ubebre osema udia maye omiatia sese udia nkenye upe sa ukrebi abeira na uriye nsinki nipenye na abe sakra umajwe na umafa kwan
hia no so nso nipa dodo wo wi ase ne omo kan se kwantetrete na aso ne epe rade me bompa ise obi biara wate ase mi no wate ase inifi kwantetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hia no so wo Yesu de mo biara wo bompa ise boni fa che rade hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo rade fa ni nyina che no se ne be obetumi ahye ase abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hia no so ye de ko dan ni je ni da ho to mo mpae ni so betran sa de aka obi bia no yi na firi mo wo Yesu di mo ye o yare urade sane ade ne awa ye mre urade hye ne den ye ni ni da so asa oko no madura na odi tu obo ni triti se ni ebi no mo ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo Yesu Kristo di mo no hu se se basa o fa sa kwan ni so no wu a ni da so bie ni ho bi o ikye mo no okro no dru ekire de wo be hu sa fa nyina so tena gana ha mpo na utumo enya nkwase se okodija enumu demo radie dawase se wetie o Yesu demo na ye bompae.

0: afono bro moko kanse mpano so many jisi ye mpredi kaye nyesi biye ko fa ubi yire anansi ye ko ye boni yesu nti enye kaye mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onua ye dine chino obaye boni bakunkreni ne honsu na mani wu yasi papa kusisi ye dine se mremudu yasu bon mremudu yem edise ya ye dine chino se yihua mani a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So here who roar a ba ne was sacra ni ne won sacra eso. Na se base it drew a mani hum resa ya na imu e din. E dia rehuo ni atetie ne o hauba. E to dempa a mani no swaye te se e sian fo opusu na sro chike se de e bo. We won't see Yesu nti ye yire mfa wo ho ana. We won't say se me fi wonum no wanhwe ye a enye papa. Umfa wo buo e ma Yesu. Umfa wo buo ma Nyankopon, umfa wo buo ma sofo, umfa wo buo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bom pa ye ma. Ni nyina wo bonsam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Ne butaye ba ko pe opeso to Bible twene. Pese ubufu na kase wo nkwa sori bio pese ubufu na kase Yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode ato munua no ma owo wiase su se onye dey ohunu mama monsa cry eno onfa ho kra ne se bana se wan hwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro ddt wa chiro nwa homa ode beshe o mene ni owu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina su ni ohuri wo ho atofo no watete asre ni abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwasan yo eya febo do ne nim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana asa da bi mpa cho wi ana ensa wae ensem pi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job aye pese e ka ne ho asem se nia enso hwe horo to no na sa ne mani nyina o gyna ye se bi pese o ti ade bi ase se e ba se wo fa amane horo mu a na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no wose fo jim ijanu ni amane horo a eba uso ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye wo mu so hwa ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobu a na wo jidi aye tinten den ti ni su nya dwem boni bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di eni di ni obuo emo onyankopon enye wo nko enenye menko ene efa amane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pa kese one ne yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na ni ba ebia ni omu na wo yire na de mema no de bia de onka je se oba no kwa ne mfumso no fri no mema de fri omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia ebia na usi ne so na o demo no enye eni so yesa wo ye Kristo ne ntumi nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potiphar efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ni nyina mu no Joseph ogyina pintin ema urade David nso so ohene so etu nanisi ne so pamono a Kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David. David o se otrinini amani toson. So radi yini free ni nyina mu. Te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kire ya. Ene mu mayinti de omo ka. Se ne be ya yensusu yentu ye gidi entwene. Te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned. O se ah te mi basa se so a me hu gidi e wo nipa mu ana. Ebra mamina wa sem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no senti mi basa se so me hu nipa binu te se Job. Me hu nipa binum te se Daniel. Me hu nipa binum te se Abraham. Me hu nipa binum te se Sarah na. Me hu nipa binum te se Joseph. Na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho. Nyame so so yemfo ye ni hu no. E na wo wochi so nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo. Nyame ho ni watch. Ntuka se de dada o ka so bebe wo maya madamfo nye wo watch o nye wo time. Yesu si onu mpo ni mu tam no. Na ye de na wo ka se da nyame so Yesu so beba o maye me pa cho men ke ka sansem ye hwe Job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odimu na otne hallelujah Job yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yehu ba bi okotua bribe yehu ba bi osisi obi yehu ba bi obopo no di nya sika bibia yakopon na ne di ne ho adanse se Job oye dey otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo Ghana ha ke Ghana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su ye dey edi ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the Lord. Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwegu cavalry no ne bi so so so ne so ohuru ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohuru adio kronkron na akaba ko ohuru ni nyina praise the Lord ohuru ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho na oni Job gina nsani aba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwa ne nipa die. Te amanya minim aguase obi ebie na no se hey, we na fro ho Kristo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am roba me ye chew what a shame eni se basa nyame ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyame aho fe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka kiro se ni di ohrusie papa papa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma yi nyame aye praise the Lord efiasi na wo da ebu ekunfa de ebechimi akokumpo a wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam efrese obofo frisru ba no benyane was wa mo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do bekwa kwotu jetebu omumpo a ummo hu oni jatetumu dama de eche ne boyefo no bae no oto onkos roman kanfo no omunompe mu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. People pity Kronkria so full pimpers or mobodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Kope koko fru be do I. Na Satan bua a radise o kwara na Jobu sro onyankopon. O kwara na Jobu yi ni ho firi boni bia ho. O kwara na Jobu tne. Enye wo ena wa bo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban yeshia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Oko busumfo ho akopa bambo. Oko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mo se. Utini wo nyame anim. Nyame obo ho ban. Usuro nyame a nyame obo ho ban. Uyi hu firi boni ho nyame obo ho ban. Bon samun po onim. A bayfoni a bay bon samun nyine nim. Wa u kra Bible de bia u di a trenche wa sorry demo unim we. Ibika krebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya Awurade se. O kwara na Job usro nyankopon no. Enye wo na wa bo ono ni ni fie ni ni a wo nyina ho baye hia. Nensanu ejuma we shira so ko pensiona de pitipiti eyi onie maso se ne be ya ebeto mami bi ne babe ho a counselor eno ka che se wo ye Kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se onie ma wa ya ya ye wa ko jisu ya piti so bibia enkokra che se ye nto I'm catching a wound sacrifice for whom I used to first. Why now do whom I used to a near man? I walk with GI, the pity so Kawanis and your mania. What to mean? I go 80 Utienia Mikain or Quay only know. Yeah, was it Yamina me to go so for say, we still are lose through so for say, it's even no bomb pire or coil. Oh, yeah, or see. Ubi oho no dimrikaba na he na okwe ehwehwe wa ye huwe matiso wo sade ema we o si danu ani pasi se ni nyina maniska besi sa ni manu nyina maniska afroda water ni suo bmpt suo ishire frisro nyami ni shira ishire bi obenye fi be bi nyami nka ho ye abusum nshira eye akomfu nshira eye satan nshira occultism nshira no ejim na de wo ye dey ekro ye nteso ne nwan so na wo di nasen wo wiase na obedi de emretia na akode ejim afebo it is satan impo inim se nyami nshira so wo si na nifi aboa ase kine Achina sasi so. Ukai verse 1 ho na wasi jubu na ni mfie yuma. Chese asasi no sunu ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Emiye shira no. Na fitre wonsa kade o wunye na she. O nume wana. Na uradi kanchere Satan se she. De o wunye na ewo wunsem. Mama hukwain. I've given you the chance. The job of removing your obey is stronger. Hallelujah. Obey to say gold, I dear for Jim, ye fin in a day, a free nemo. O no idea, and found sign a day, and canoe, the crown on your dear, a mean uncle pomidia. Tin Jesus is so near O cumni pedianoa, or the old crown a day, a country gem. And a Satan fear radiant my day, a coy. O coy, when your permission, you won't delay 1 minute to cry. No shall say. Eti debi, na meri manone ema edidi, na onom ensa ewo won, pachonya peteshi yawai. Enye shinap, ensa yede eko kukra efren ensa, fanta efren ensa, doko doko nina ensa. Na onom ensa wo won niya penifiye, na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enentwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso no wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukumane ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bia firi ba fa wure chi nya mimi wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafuo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fonso so baye omususo omo to share ni yoma so eno omu finish omu nyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kunguso okase a onwe no foforo so ba be kan se omabarima ne omama edidi no onum nsa e wo onua penifie na hwe enframa kese bi frisre so ababe bo edan no entwea the four corners of the building na e jiri egumrantie no ne omanu nyina so omawuwu men kwana maka mini amane edei ebebo ifese utwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori biu onkuti nyamsem biu womom pae biu a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni awudi for no a womunim nyame a womukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owu o ho onko nyam nyame onko o nyame onko da na midni pebie ni hwa uba ni nchen ubekun udi gold uba osimi ko shira so amanu okun no age udi dollars uba osimi ko shira so amanu okun no onimu nyame onsro nyame onfo nyame nyehwe ti di opebie otumu ye oye na dwen se eno anu no de tu jobu nyina echi watu bible atwene o unkwa sore wo mompae ti di jobu ye ye chemadio no no we nyina anu no onim se nyame na eye. So na bonsam de techri ene jobu sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ene me di firi mi na yem bae na deja na me di besan akro urade di ama na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no se ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no enye yen kwa ni wo wiase a amane atoye yon bia to job na the record e clean nyamine dini ho adanse at the end of the day ni etu no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho ni mu nyam wo job abrabom wo hira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kan na ni nanfufuwa omu baya, ombe chwe no be sire sire, no be bu nufoni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwa mkopo jobu cha dine beye mo. Heche mudu numno. Na jobu ebo ni nanfu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumi eno emano. Praise the Lord. Ene ninianom emerima nyina ene ninianom emme nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika e ka ho de ni petiti ni petri pe no jobu ohwiri yempo nyame san de eden e de ma no fa kwampa so pesika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wo wa obenya ha bi akọ ofa kwam boni so pesika wo benya bidie enso so wo behwiri nyame wo ka wani guso a wo be ko ba bi nyame nie samre no na wo sika wo pe ya den odi sisi e ka na bibia ka ha de aka ha no mpo yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro wa ya pan na osensemu eti enedi nyankopon peso okyre ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no frimu a nyame obeyi e frimu hallelujah mi si nyame beyi e frimu osina Awurade hyira Job ewie yesen ne fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabere mabaso ne emama abasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no ade Karen Hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Job ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye chiri ni Job di mfrinhia oha aduanan na ohun ni mama ene ni mama awonto atoaso nan na Job wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen sisi se Job oyi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amani na wo fom ni nyina beka ha men tu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kojem ho a obesu afebo obetremu obie ni ho babebo pajuwe ni hwe Calvary ni emom pae ma nyame obetumi aboa wai Page when you hear Calvary, na kase radi mi yimani fru so me to me Bible chine. And so ene me sanko fa me Bible ma prapra humbi wa kwa sorry. Sene be ya, me shemi jidiye mu ma. Me shemi jidiye mu den, se diye Jobu sheni jidiye mu deno. A jidi fwa, moja ya sorry ko moja mpaibo, moja Bible kinkain, na muni nembe bibasa. Obadi sefo sawe china brawai. Nyame da suti ya kunyano, sinye bon sam, praise the Lord. Bebe ubi ya me mpaye. Nyamia utumi adie nyina ye de tiefu nyina ye hyewonsa obi biara oda mane mu ehishi ni seja enam senti ni jidia pawo mu no radie bompae so betu sankrofo ni nyina jidie mu wo yesu die mu boni biara om dia foforo ho ensema o makeka tia ni nipa ni wasofo radie fo ni nyina kye wo mu na hu o mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere se ni a wo hye joba nan mu no radie hye wa nan mu Sene beya umbetumi ye jina kwa siye wye, na se base ubana se ububo umedia, omususu ati omudin wa ungumano mubi. Radie dinede isho, nse mweni mwenyamu ne diwa asore ni sumhuru nyinemo, nipo omu kwe radio omu tia mwomu ntia siye. Masofu ongu sira, umbetumi ya kasema, umbetumi ya jini bonyefu ongu kwa na mechi, sanfu asore jina wana yesu biu. Eda wasi, o yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Amisha mopa se moya son amana se mo pese wo fra eye 0244 938 2170
1: sedie ewrade na mose so hye se woma musuakuo nkron ne fa no na mose ama musuakuo mienu ne fa no ejapade wo yordan eja Na lewifo die, wa ama wan japadie biara wo wumu. Na Yosef ma, ye musinyo kuyo mienu. Manase ni Ephraim. Na wa ama lewifo no, chefen biara asaseno so. Jin kura, wabetine mu, eni ya hon emuwe didi biara, nsase, ma wamua eni wan nyoma. Sedye eradise emuse no. Sana Israel fono yeye, na wache asaseno mu. Na Yudafoɔ no ba Yosua nkyɛn wɔ Gilgal. Na Kenesini Yefune ba, Caleb ka kyerɛɛ no sɛ, "Waa wunim, me ne wo ho asɛm a Awurade ka kyerɛɛ Nyankopɔn nipa Mose wɔ Kadesbarnea. Medi mfirinhyia aduanan na Awurade akoa Mose somaa me firi Kadesbarnea sɛ menkɔsra asase no. Na mesane me deɛ mu asɛm me brɛ no, sɛdeɛ ɛwɔ m'akoma mu. Na me nuanom a wɔne me foro kɔɔeɛ no, ma oman no akomatui na me de awurade me nyankopon achi me wie na mose kantam dano ase asase a wonan ti aso no beye woni woma agyapade da ifri se wadi awurade me nyankopon achi awie na afehwe awurade ama matenase se de okanye no mfirinhia aduana anum yi ifri bra awurade kan asem yi kire mose bra na israel nam sreso no Na afei hwɛ ene madi mfirinhyia aduɔwɔtwe num meda some wɔ ahoɔden ne yara sɛdeɛ na meteɛ da a mose somaa me no sɛdeɛ ma ahoɔden teɛ da no saa ara na ɛteɛ nnɛ ma ɔko ne adifire ne emu ba Na fe fa bipo yi a Awurade ka ho asem da no no ma me. Efi se da no a na wote se. Anakfo ni nkura kese.

was say, 2 Corinthians chapter 4, verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Actually, no, so, senia, osi kanonye, osi, na yemshe enoma ohunu. Nemum, yemshe enoma ohunu. If it's enoma ohunu no, enche, ne chem. Enoma ohunu na etna hoda. Tinasima ye kasa fauno si looking at temporal or eternal things. Se we are see a woman in kraha utie. Bebia wa utime neno. Ni ami bisa one se de ni ma na udiwe ni siso. E ni ma eche mwako. Anase ni ma eche muda. Early things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal reality slip away from us. So if you ni pass any in subai ni ye ni ye sitia. As I see so ni ma enche ne chemukono. And ni di emre ya jni ya hodi yen sika ni bi bia siso. Ni mome ni ma enche muda ebetna hodano yetia ni refi ibini adaje omudi etie kura che se yemre se yekura so betra se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa fa dan kwa ho enipa binu mo fa ne se yemre se ye so betra sa ne ma no ho nenso osmavo paul ene ahotiofu omudi nkan ni nyina omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema a ebetwe mu akọ ho Nemo mudi wani besi niema enche muda. Vise niema yedi ye ni hune wasa sisu ono. Brofu kase mno, Bible chilese eye worthless. Enya dia ebetna hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda ano efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadumu hun mobo. Na wade enidro esra weni so, praise the Lord. Yesu mkwano wa yesa adie no. Yemfye edi se mtimi ensa. Nkrofubi tise minu miye no. Tise nipaye wasa sisu samre ya ya jwense. Ye nyewe ye ye wye, nyewe ye ye wye. Ti hun humu niema nyade ane hun hiya wong. Ti asima Yesu kachira omo. Edi se mtimi ensa. Ifi nche mudu na eno. Asafu bakon efreno Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofo no chroko mane se. Se na ami odansefua osese wo jini die. No yon no kwafo no nyanku pwa bodi enfiti ase no se. Mini mu nyuma. Se wa ye nyunu. U ye nyunu. Ena wo nye shie. Se nke u ye nyuna na se u ye shia enke ye. Eya safo enso no mu bakon na omomfom so kese ni so omu shase na ne ma ekoyie pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji se yesu san ya ba bio iti omu komodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na kakra bi na urade abo sisi ohu ma urade hwese obetranse wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno kwa na omu ye dey eno omu ye na bibia na omu kro no wono na sika dwuma kese oho pa No bonsema on penny pay ye, on pa jidi fo ye, na danka kranka kranka kran or do I drink si sikani jumani bibia so iti hum humu near me fa heaven huni yesu niya temudano ni nyina homu rede free. No mu sorry a dear na omu de shishi omu hunu omu sikani nyuma kesia omu wo. Ne tiye ni yesu a wu hutrasa dear no kachro. Osi mini mu nyuma, unye nyunu na winye shye. Senka uye nyunu na winye shye anke ye. Na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhum odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre firu sam ne ma wese se rebe ye ho adia asase su ne ma nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne firie na yemba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkron ye no wunim ho ma che
Eno anso ni ne musa. Eti Yesu kachwa se. Wo sori a wo hyehye wo se me yodefo. Menya me ho. Me hia hwe. Na wunyimu se wa woni omani hunofo. Ah papa no was call bank pause o jawe mani hunoni. Papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka. Papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om the thousands of dollars bread. Nya no asem ne eka. So ye mani hunofo. Eni mo bro ni. Eni wo hieni ni wo ni freni ni wo dejeni. Fe ni ema oki kafano omeni hunufo. Emo bruni sikeni osanye mo boka hon. Ni wo ye mani hunufo. Sikeni osanye wo hieni. O asasi su sikansu osuri deno onye dey. Onibi yesu na ekasa no. Oye wo hieni. Osanye ni freni su kahon no osan de deja. So osoria no wo chene no me. Mi wo wei, mi wo wei, mi wo wei, mi wo wei. Tu wo tu no fo se. Tominchen sika wa breho ojemu. Nwenye adia eni atadi fita na washe. Nwe deja hon hrano anedi. Eni enidra ude besre we ni. Nwe unadie. Eno na mekano. Enidra ude beyede in. Ebesre we ni. Nwe unadie. Se we nyasa enwe srano wa madamfu. Da ube kwenye ni egusu na abete. Se ma yeke yase. Enso sadan weye honshu enye dey. Enye ye. Eye yesu nkwa. Eno odie ni dro besre we ni. Na fe wadani we ni achre. Enye ma. Enche muda. No odu we ni esi. Yeno so senye beya. Wasitina kawasa aziso no. Otumi hun adie ye. Yesu nkwa. Eno omeye hun se. Sika eye pa. Edan ye ka ye. Bibie wasa aziso ye. But if ye ye na wasa asiswa, ye ntu minfa bakukura in free hanko. Ne hansu so, wasusu mfie bia maye se ye ni wasa asiswa. If you have a bia ye kono, there is no measurement. Eye forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wote asa asiswa, edie ni ema pa na adiwe ni esiswa. E ni ema eche mwako. E ni ema e pro. E ni ema e ira. Enema yifo tumu wia, eje tumu shino, eno naduwe niye siso, anase enoma enche muda. Ubiha onsakra na jimbiano, okwa sore ya bonesu ya sheni diwe ye preacher mponesu onsakra na jia, na kuma ebata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine, ujifri ninsemo yedei, inye ye. Zankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Vise o ena jen yinansi viasi yinansi wenye sika. Ni refri se nanu upape sike nibi uye anu wanfebi yanko. Endi ya wanwe okra. Ewa su onye bie udi beko unfanko uja okra. Ebusi afonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwajie frisro breye praise the Lord. Onuna ose sayeng. Ono na odani ya akuma echre heaven. Ono na omaye tia sese. Iwia siya yewe eche mutaya. Da kurebe fimu wako. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Da yentie asemwa. Bible eka echre. Ose nukre nukre misimu se. Dia watima sem. Na wajidi ya osuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu wumu wachema furu wumu konkom. Nukre nukre mesimo se dono eba na edu a ufo beti nyankupo banone na wan wati eno ebe nyankwa. Na sedie ejanu wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odiama obanonsu se onyankwa onuwe ni mono. Na wamanu tumi se umu atenso ifi se oyewuni paba. Mumma yei enye mwa mwa. If you say dono ba, wawo wo adaka mne mwina. Ye mame, ye papa wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni ye wo wo, ye siye nifye piti pepe. Ombe tie radene, na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wamu emproda. Ni we Freddy, na wawa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo. Na wawa ye boneno, ebeko atemu usorye. Ni pe wuya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, ni sike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunatea, uji se gombe ye ni omo yeno. E ni pe ni jidie wo sanse mno, se wujidi, se wunyini, di nyamiya kanu, uche omu taya, ebebom.
uchi mu taya ebeye ho. Iti ye chime fri uwomu akonkomo. Se uyo jidini na se usro uhon pebani we juma mu krofo ye dil ni.

for Isaiah Banin chain, ebe kanchire ni se, se erade siye niye, she ufie nsaman siye, na ubewu, na unyankwa. Adofu nom siye, tuye nife echia, ere nanu fiada ekwe moi, nene memenda. Se nye nana COVID no, ayema niema, aye kakra kakra, wa ube huse niya, ebe di denipa ufie de nyumrene, nipa beguho no mo, etu nyom, esu nini ya, ekika hunyina. Na seni aya ye kan ifunu be de no onko aminam se base ifia de twemu a memin da obehun sa no pa no na enipa na owuo no ye de no ekohye aminam kwesi ade ye ko na ase asori ne no na ya na mebisa se enase na ye ko no nipa na owuo no so anko heaven a no ko hell this will be ko hell a ne se ko da ase a na ye ni age se okwa na e two places se when si si ohun a ubeko mu ba ko na wahwe ya no akoposi sa minimu se enemi ba bewu a enka dia de na meye. What would you consider the most important thing to do e dia de pa na ka obe fani se ya se mihie wo so ye ho ade penimfo se ye de hia ansane ya ne efata ni penu pitne wia se du brom ba bewu a omuni yesu omuni heaven omuni ni da so bia ni omuwa ni se mikoko fuo mede ma meire ne mema ma bro sai meka ne ade na fe otwutwi na ni ase na osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tena wi ase wa mie wani ahwehwe bible mu anhu se ekwense ni efa so a ye de be ko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu siremu kwan kofa kobi nini ya kika kaho enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyo iti mipese uhu se se niye na ochi bakono ye kaya eno se base ubi ini muse ubi huwa adie hiyo paa wasa uye ni se boni biara ube wiasi wa yeno unyanku pondi nini na acheo nyeso pra pra she mpase Bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Your cutting him right to so no near from.

free a man mu ko a man emu e kawo bonsa mu to form e sai for ya ye nda nyankopo ase na pomu dininti ye nda na sesa de onyankopo dinu e di juma ye nda nyame ase nyansa nyankopo de ama no e disu ati hunu a onyraye na ye nda na se ye nda nyame ase se okusu ma na pomu dine na ohne ho ye dine e ye dine ewurade mu Yesu radi edini se onsro se obeka asempa no bebi biara yende radi ase na yenhira ne dini ema papa kumu yi enti edaye so a wode ema no enti yenana ase adomo a wode adomo no na yenana ase se nyankopon edi obonsam ase ne nana ase ye radi dina ye ema hoti ne nyankopon na mo ne so eye bia ne dana ase ni anwanwa de anyankopɔ nam ne so eyara de nyamia se na sorry erade wo yesu dinimu na yabɔ mpae wo yesu dinimu na yabɔ mpae yabɛ bɔ mpae afi ama papa kumu yi yabɛ bɔ mpae sɛde wo nyankopɔ ansɛm se wo yohane eti dunan eyimu dun yesu nankasa ama ɛhyɛ bɔ no na mra ye jina sabochi yesu no ampara unyankupo mbetie John 14:13 wasi na bribiara amubesure numidimu no eno na meyo na ejano enye ni mwenyam obanimu sa mubesure bribi midimu a midye meyo enti ya bebompaye ama papa kumuyi se unyankupo mbesane din da da se unyankupo ebe kurana pumudinimu da da na bibiara ni wa bema ebe bone yade na emra ni mfie kwa ni mu no ahoode mu na na oye na botaye awade dia ma no no obewie di na obewie ni yie ensoso na awade be mania efa ne ho so awie peye na pompaye se awade tumfo ebe sene din obe ma na ahoode ama na pomudini mu ene ahoode ni mu na sene ho odin a obetimi akoba bia na yate dodo afri ne nchen se okọ Australia na okọ Uganda na okọ mia hudo bebre no mia bia okọ a okura won susu se obeduru ho no mpo no bompae se apono bebre soso obebue ama GCK bisa erade se onye ememro so bompae se erade se ona ne ho adikase e ewa nafemo. Bompa ye sile rade, se wa shane den. Bompa ye ma nipa ekane hon, wa mwa ekane hon no, se e rade be bo wa mwa bayin. Bo ni biara entu wa mwa biara. Na nyanko po nan kasa, be se wa mwa biara dene. Na nyanko po wani nyansani na hon bobro mwa no, ebe man wa mwa biara ni efane hon ewe peye. Na unyanko pon aye mpo abronia ubisa efri niche. Bompa ye na kache radi. Ye nyanko pon ebe tumia ye abronia ye pisa. Abronia ye pisa. Na yesusu mpo na ye pisa no. Erade beye. Erade beye. Ye misa erade. Se omano adumwa e tehoda. Enengo sra ebroso tehoda. Ni tumi a ebe mano engo sra e tehoda. Ebroso se odebe mano ngosra ebroso odebe mano ni tumia ebroso finya mitufo nyankopo odebe mano na bribio obebie na no no asempia ni ho ebe firi na no a ebe tofom nyankopo ye ma samuel obeya de krona ma papa kumuyi enso bompa ye se nyame besa ne dem abroso asane mabroso no amana kwamu ebebre na nyankopo ama sa GCK enyi firi ahoɔdini mu akwa ahoɔdini mu bompa ye ne bi sɛwurade yesu sɛ bibia bo bɛsrɛ wɔ medini mu no wɔbɛyɛ ɔse sɛ mu bisa bibiara ɛyɛ kyɛka yɛ trɔ ɛso yɛde ahyɛ wo nsa sɛ trɔ ne awopɛ wo emu bompa ye srɛ sɛ GCK papa nyankopɔ bɛma yɛ nakoma so apɛdeɛ ɛfa ne mu na deɛ bi a ɛfa yɛn ho no so no ɔbɛma no awie pɛyɛ bompa ye kasa kyerɛ nyankopɔ sɛ ɛyɛ mpae bɔmmerɛ bompaye ye nyankopo yimpa ebo ano obeye no kuremu wo jisi kefufuru mo no wo beti adansi die bebre eno no ye nyame ye kese bibiare ni ho a
on to me nye yamon paye se onyanko po anso so ebe bobi biyara efa yen so fwa hon bayin obe bo na busu yan hon bayin obe bo na na wofu wa hon bayin ne hon hon mwa wofu so obe bo omo hon bayin na bo ni biyara eto mu biyara bi biyara eti ohawe maso bompaye kache rade ne bompaye se nyanko po anso ebe ya mwanwadie ewa na brabu mu na wafa ne so so ya mwanwadie wo yesu dini mu Yesu dini mo na ya bo mpaye. Ye be bo mpaye ama kra nyankopo na mu jisike yesu de abe nyana. Nukre, akra bebre na aba himenu. Akra bebre. Ewa wong empim emu. Na Yesu akase. Akra bebre na aba himenu. Akra bebre. Ewa wong empim emu. Na Yesu akase Matthew 3:16

se wo mo sa kira wo mo adwene na o se me bae me be friend e bon yefo se wo sa kira wo na adwene wana wonim won ni musa wo ya tipone yefo won akasa honimu eyi won atene that me bae sa me befre ono oni krono a woni musa wo adiboye ni na yesu sa wo mo na me ba befre wo mo sa wo mra twen sa kiremu won wa woni mu won ho sa wo ya de boni yefo a wa pro wo boni mu obai ebe fre won eba ne nchan na madwen sa kira so wana woni mu won ho sese Kristo anse sa wona mo a ansa kira wo mo anane wa brabo ni a wo mu akasa akasa entume nye o se me babe frere ne boniefo se won satra won adwene